Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: 20 ga watan Yuli ranar aikin samar da zaman lafiya a Cyprus. Cyprus kasa ce mai tsarin al'ummomi biyu da addinai biyu tun lokacin mulkin Birtaniya. Tun daga shekarar 1931, Girkawa waɗanda suka yi ƙoƙarin samun 'yancin kai daga Birtaniya sun so su haɗa tsibirin Cyprus da ƙasar Girka. Ƙasar Turkiye wacce ke da 'yancin yin aiki a matsayin mai ba da tabbaci a tsibirin bisa yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa, ta sauka a tsibirin a shekarar 1974 don hana hare-haren da ake kaiwa al'ummar Turkawan Cyprus. Sojojin Turkiye sun samu damar 'yantar da kimanin rabin tsibirin. Tun daga wannan lokaci aka samu zaman lafiya a tsibirin. A yau ana ci gaba da ƙoƙarin sake haɗe ɓangarorin biyu na wannan tsibiri mai al'ummomi biyu. Za mu ci gaba da ba da goyon baya ga Turkawan Cyprus waɗanda zaman lafiyarsu da wanzuwarsu ke tabbata sakamakon aikin samar da zaman lafiya a Cyprus.
1: Gidan rediyon muryar Turkiye na tare da ku a ko'ina, a kowace rana, a kowane lokaci.

karan akuya. Wannan gini ɗaya daga cikin manyan hasumiyoyin katangar garin yana bada kikkiawan gani na kogin Tigris da gonar Hafsa. Yayin da rana ke faduwa a hankali zuwa yamma, launin zinari yana haska bangon dutsen. Sararin sama ya canza launi zuwa shudi mai jajaja. Tsuntsaye suna komawa cikin shekarsu. Birnin yayi shiru a hankali. A wannan lokacin zaka ji kamar ba a cikin tarihi kake ba. Kuma ba a zamanin gaba kake ba. Mutum zai ji kamar ba kowa tare da shi illa dutse, sama, tarihi da tunaninsa. Tsayuwa a Kiciburju da kallon Diyabakar kamar sauraron muryoyi ne, addu'o'i da soyayyar dubban mutanen da suka taba rayuwa a wannan wuri. Diyabakar yana dauke da labarai mai shekaru dubu a cikin zuciyarsa. Yana sa mutum jin bakin ciki da ban sha'awa yayin da yake ba da labari. Masu sauraro, birnin Diyabakar ba birni bane kawai a gare ni, kamar wani balaguro ne cikin tarihi. Kowane dutse kamar baitin waka ne, kowane titi yana da wakarsa. Kowane mataki da na dauka a cikin wannan birni ya tura ni zuwa wani zamani na daban. Amma fa tafiya ta bata kare ba, tashata ta gaba ita ce birnin Mardin. Birni mai kayatarwa inda gidajen dutse ke miƙewa sama, inda al'umomi daban-daban ke rayuwa gefe da gefe cikin jituwa. Ni ce Sairan, kuma a wannan mataki na tafiyata ina muku bankwana, sai mun haɗu a mataki na gaba a labaran matafi.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.